Ramana makuzani nyamushibuka nimpambara ndi ntanga rujya mu Rwanda rwejo. Ndakubitira kurasa umuruka kanabonye bakikanga rukaza byuma niko nabyirutse. Isukanje n'igintengo ku rugamba ndwara n'inzara nyirasa umuzo nkayimira. Iyo njya guhinga amahoro icyo nzi ndwanya isuri nkayimenesha ntera ibyatsi ku mingoti. Ubutaka bwanjye nkanabufumbira nkabutera imbuto z'indobanura bamenye bacu bagerageje bakazibona n'umwero mwiza.